tax nga xamne war na ko mat bo defé dund na ba am ñina 103 ou 104 dund yebbi dem mbay mbay ay domo ay domom li tax nga xamne war na ko mat bo def ak dund na ba am ñina 103 ou 104 dund yebbi dem mbay ay domom mom